0: Nami kolo, nami bu mikoya. Bana na biso, bakendaka, nabi kolo alibanda, bakukoma kozonga, oye kolo na biso, pona kosikola yango.
1: Kosikola, pona balandi na biso, baevi lingala makasi te laksine.
0: Sauvé, se trouve on a le poto. Délivré. Réhabilité. Avec honneur. Boye. Et l'équipe pour se mettre à aller. Bisso pense. Ouais. Oh, nini. Oh. Limpinga a bisso à motopi. Et longi. Et zongi si le koumou na bisso. Sima mibu, tukumita non ami balé. Sima makamwe sa makana minik na ba léopard. Lelo yo, ba léopard ya bana, ya ba koko, ba kepe, ko zongi sa biso, na esika oyo, makasi ya mokili, ba kine ko bundela lisusu, keni wana ya molongo mbimba mokili.
1: Soki na yoki yo malamu. Olingyo lo ba ete likambo uti ko salama biso oba uti awa ebele bazungi bake ko beta ndembo na Congo na konte ya mboka na bango bale opa nkoy pe ba permettre que tozonga na mondial ezali loba oyo eloba maka na fumu kimbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
0: kasi Tina na pesi likambwana ya mwana ya Maria na tempelo. Tango ya lobi, moko na biso, andi mate, mae na uti kutanga, makoki sami
1: leo. Eze salame.
0: Nanya ndimaki, nanya boyaki. Po, tamba lobi, bapesi bilako, bozi la teo, Mili monde kokita poe kokisa bilakoana. Eza kaka moto lokola yonanga ndi nakati ya bato akokokisa to akosangana bato basusu po makambo mana makokisama. Oyo kimbangu atikaki. Banani bakokokisango ba politisien tango mosusu te. Basoda na mapinga tango mosusu te. Basali ya biyamba ya losambo tango mosusu te. Bana na pe basali likambo. Lelo boye. So tolobio na lopoto. Champion ya Congo ya lelo. Te ya mobumu leki. Nani. Na ebite. Champion à Kinshasa, nani, na ebite. Champion à Lubumbashi, nani, na ebite. Champion à Kisangani, nani, na ebite. Tout en akoutu Bukavu na ba goma depo, to ebi nenge zali. Banu yo ba zong si biso, na mon meko na monene ko ya na sanza motoba. So to zui bazaka tukumi bale na mi bale. Tokoye ko longwata on sumi bale misato. Babotama wate. Babotama na Congo. Kasi. Babima kala. Po bako kuluka. Nenga ko bikela. Na bipa iboye. Bazupe misala. Na babampinga ya motopi. Bakomi ko beta beta. Pe. Baninga na bango basusu. Baleki na bango. Babotamia wa. Ba koni awa, ba lakisi bango, mosalana motopi awa, ba sangani liboke, ba keko bundela ikolo. Soki to landeli yango, ezape lolengi ako kukisa bilako, oyo, fumukimbangu atikaki.
1: Pona nini tondima yango,